celebrities that you know, pagon tala trep na kaya kung ano ni gusto ako kasi. Hey, at nasa Facebook ay nila jetong kita na tadi. Mahal na chili pa jono. Hey,